wa ratiwa me ba le bantsi ba mo rata thata yang fa tshameka jalo magareng ga dinako tse le tsa 6 to 9 ka Sontaga kgotsa 9 to 12 ba le bantsi ba mo rata fa a lediwa jalo ka tsona dinako tseo moshimane ona o diragatsa bonto bo sekana ka sepe o kgethegile mo mererong eno ya mmino o opela ka tsela ya gage a le nosi mme ebile e ne re fela fa re utlwa gate moshimane ona o redisitse re ne re sa tlhele ntse re botsa re ne re tsa fela re tswa fela ka dikopi re reka fela ka gonne e tla re fela fa o ka botsa wa fitlhelele gore jalo dikopi tsotlhe di setse tse di rekisitsweng moshimane ona o dira bontle bo o sengkana ka sepe mo morengeno ya mmino Gary Taylor, The Mood of Midnight.